kashka o ni muso na yo so na ma kwa shima ashama jitele kashka u hajini iyo kenwa ne ba ko kashka mrembe ya na ko ngom family ni sumu ye ko kashka ni maji amoyi ko ya ko ka fo ni ko abo ka fo shi ko abo ka fo la ngom ko so no be ko yo ane na ngwambe apa fe pa ko ni mi yo ngwa jashi wona ko ya jashi ina jara be o se woro ni mi me ko so njuti ya bo fa ngwa be ti achashi ya na ko fo ni fa ko haja kupa ko fu shifa ko haja na mo ko ashama to ni du kem ni nge kan ni dongu ni ba ko ka ska be kun so be su ko haji mere o brandi su ko yi je wanu me ke be yo ni botun tu me botun fi no i so so ma ni shi inni ni ma i du do ban karamo na u ke ni shi la be ka allahumma la be gina ni monti i te ke do ami she shi ma ni shi ka ni ko a me kere ko de e te ko do e ko ko nka ba na bu si ona bu yo su yi hu ndi su ni ni ne ki bu ka ma Mabuti iti nyeme suo, nwa nyem ni ako idea, nyiko kashka, nwa nyem ni ashime, asha sabe, anatibu susu, omwa susu kwa, nina nka iwa ufye, pa mwa mwa mwa kashla ma. Niti wada kana sonbe, shuko wada kana ishi nite, niti sonso nite beti yo. Mabuti imam ibn Premia, rahimahullah, ina she, ina haji beti, haji dewa, ina haji be suno yue, ni akunfye, na suno, ni suno yue, niko kashi koto sumye mfo, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam funa. Mi ko gash ka ko yun go kuro wa akon yo jo be ko gash ko do asun go kuro wa akon ni yo ya o so la ko asha ma shi tele gash ka u ha ji ni yo jin chen wa ni ni e ka chen chen wa mle be o nu ni so be sko ha ji ni mon to be sko ha ji ni na na ka ka ka ni ko ha ji le na na ka chen chen wa be o be ku be ko gash ka so no ha ji nu mo sa do mu be na ti ha ji nu ti tu mi ma so an ka i ba o ni ko ka ha ji ni yo chen wa la mo ko asha ma Mabuti, menem bemu branka buna sawari, banangwa di haji nindo sawari wanu, oreti nyeme suwa ni nanti sawari, odakana yo sawari, miko na oro na po sipi ya menem zuko, beni bea chonja su kanso, anka haya sipi ya zuko, kupa aodo, na su dongashi, nyeme su mashika, nango, ninu, na nambu hajibu, wari yak ningashi do, menem be, okwa yudo, nka ongime mwinge, okwa jisak mu, la mpa shako, so yi, itikashika kwa yere, kupa, iwodo, nigyore kan, be so wa bere so be shima ni ke mejo re e o ni ti bu bu bu se re e ni so re ja sin jendo so wona ko o ni nu au kashka ayu ma be o ni me mejo o shire se o ma ti ma ma se kashka na ko ni nu o da kana ma ti ya ni jendo ti ma ti ati chashi o ba ko chashi o na ko kashka me ya ku musa o ra da kana ko du na ka ki suka mejo re na suka mejo re na suka jo ngbe ngbe die bo to asu de kibe ti sa so ni ka ti gele ka dia na mo pa so de be bu si o haji na ni te na su bi te le ke bu o haji yo su sanga be na ta na ke o mun ki mo su so su go e na wo sa ki o ni go ka ti sa de ngbe pem be kan ka ti sun bura ti be pem ni ma yo dale ni ni ma mo aje ke ni ma yo tre fie a ko haji ma ko ka di don ngbe so yi ma ko ka so to mu so yi o la mu mere o haji ni su tun sun bura ngbe pem kan ka ma yo tre fie o ko haji ndo sanga wa mu ina ta se video photo sanga kere is your video na it's fashion TikTok fun it's fashion WhatsApp too it's fashion Facebook too mbe wi wa ni yon mo afara bu yi tele sono funguru ashama ne e sono bri you will cover bu e jina isu gwa bore you are gore go is your TikTok show ni ila mi le o fana ne mi le fe la ilaha illallah in ni ne o gono mo le e gwa wa gore go it's kokoro yo ne ngwa mbe ni ngwa mba sakina fa ko hajini nana ngwa jina cover bu nana su gwa bore Nana go cash can me ya kunsa. Me ya kunsa sheo. Na ko cash ama. It cash ya sanga be mu ye mo nti. E shika ni ma shika wa jana la fa ne shika e go ma ni me. Ibu le. It cash ya ko fu ni me danga. Na ko cash ama. Sa ke be go cash wo su kare. Ni shi ma ka o ye video. Su ma go o ye ni ke. Ni su ti ju ni su go abure. Ni su ka ri me ne. Ni ni ne ka akuma ni wa. Ne cash kan ya ko ni nu. It's a cricket, not even many do shiri. Go back to hotel, me on Ukare, Sanga, and kiss you, we do it for that, you know, and they go tell him, yeah, and they deliver this. I want it. I want to tell you, it's my tourism, yeah, where I'm a passion. Woke up in my hotel here, now call him, or like, Bashaka Mayo for two, Bashaka Mayo, if you do, she may call up, yeah, me go putara, no one go free, the keep it on our hiding. A ko skip ya ni video ni ti di re ka su video sa ka ru ma no fe di ke ke be wo ka ye la o shitna ya gwe tu gwe le e o ni a ko a su mo re ti ya su ni media na mo kwa shama ko ti sa na so ka fe ya le ti ada nu na bu haji bu sko haji na bu an ye tele na ne sa be mre wo so a tu tu je nu ni be fa na mi su nguru mu ni ni ibu ka ya it ka shi pa mu wa mu ya su sa mu wa wo na ni wa ni mo na fa na ko gwe na ba ju na

0: sambo la lu gor nga nak wo nga la ñi ñey sen mo ko fere ko ba ka kala ye mo e tu na fa ka bala mo no no mbé lu fere ko so e tu na ka ta jo du ya pe ku ya sambo no ye na fa no tu ka ta jo mi ki na ya sambo
1: to ko jabe ko bi yu ali yelo ko yelo ba ka bi re be le ka ku so le yam bi yu ali yana ka mam na mbé na e ti ye na ba do ko jen ni ka be ku ku ba ba ma yu ba ka bi be bo le de yu ba bu bi ko fe to ku nte pre yen bi yu ali yelo yo re be yu ba ta so le bi re yen te fro ko ko yen bi na ma bi ko yen no mo fora yen so mo ro mi ne san ba nyo la ti ko yen no dan ba ko mi de te bu ti ko bu te to ko mun ku pre ka le te fa la ka te fro ko ka te fro ni nge ko ko vitamin A al benazol yen te bi ko bo mi de ko bu chele te da ka mar ka pin le da nga na ka dan jur ta pin ta na tro le pin le bra nga mun ne ne ta ma ka gri yen te bre yam ba dal mal te bi sam pa ne ka bra nga wa bre na ba bo le ko nga ka ko bo to be le bo le ba fer ka la le fa la te bre te un ba nyo bi yo al ko yo re be le yo le ne ko le te ko bu ba mo
2: to go ya jun jer mba ka bu che yen nyo bu fer ko tor te ma ka tong pa yen yo pa ko yelo ministre mba ñuante la fiapo yo no don mba bobon ko bam bortam joon dier mba ko te yel ñogu kala frako tortam ko tam ko ñe yu ba ko yelu te to gone mun no kul nang pañil mal ga pin le nda nga lo ba de ñapul mon nga mal ga da nga lo ba bra tra nga le pin le mba nga lo ba ya sig nang ne bu wat nga yi nang ku tortam ku banata jan nan ku be ban ba bu te tam joon dier ku jan nan li ya po ko bo bor tam ka dabr kala ka dabr ti e ka ngam ko won la bo nganni kalama bi te ngwan yo mak bo bor tam dun tir te bo walla ni yo ka fur ka gal te gal man ni mba bo wat ngay ni ngam bo ngan ka sera ko kulugo labbe ne te ministre mba nyon te la fi po yo no don mba la bale
3: Nous sommes la seule radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur
4: togo sama pele ne botugo dong lugo no no modale minisi wey jonne to no dala fi do meyoyo ne inisu ya badeng onne dama ngal ko jonne botugo dong lugo no yoyo geho ne bi hi u sama tene zizi bogo jo utugo holen dele da titi ne vette ge so bolu ne baliye gweyo fala to mir ne ro rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge siya tikiwa nabli reri le pedei sobola ele hong de galida le bihi ulunu na adaba ga dei sobola ane tadene pai su kono da dambo ni tumir ne le tubuze turo jamie sobor gin mbuli ze bulu kono botu ko dunyo tom dune minisi wi o jonne to no da la fi du me o yo damnu noni inisuru ya ne bosu suru do togo zama bile ni botu ko donglu bono no mo dale minisi wi jonne to no da la fi du me o yo ne inisu ya badeng onne dama ngal ko jonno botu ko donglu bono yo yo ge o ne bi hi u sama tene zizi bo go jo utu bu holen tene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne ro rom tindima na bale da ge jela da le pagal u hon ne be chel da ge siya tikiwa nabli reri le pedei u sobola ele hon de galida le bi hi u lunu na adaba ga dei u sobola ane ta dene pai su kono da dambo ne to mir ne le tebuze turo jamie sobor gin mbuli ze bulu kono botu ko tonyo tom dune minisi wi o jonne to no da la fi do meyo yo tamno noni inisuru ya ne basu suru do togo zama sobolu ne baliye botu ko ya gande yure on botu ko don minisi wi jonne to no da la fi do meyo yo ne inisuru ya paten ko ne tamon gan kalu kono botu ko tonyo ke on bi hi u sama zi baga jo to go holin den da di tin pe te ke so go lu ne ba di e potu go e o fala ba agu ze fina ke ko ne le nu lu rungu yen sin mu su kum fina ke ko lu rungu baga lo hon ke ga lo la ra ga jo pa rang ga da na pa kale ke ya ne pa tele pa hon go le so go le zo ma po es se ko mu yo tro le baga je lo ta ke si ya di ke wa na lo at ta lo le di ke wa mba ga o lo be jel mi so go la tu mu ga lo la ra ba jam ye
5: Togo Vignon, Benemia ou Avalé a tiqueté fait d'Ouzi le Togo. Dans nos pays que quand la maison vient à Ogo, le Togo préfère faire un petit Togo. Ou le Atique Moudo Magé le Madikini. Atique Moudo Sia. Fait marier et mieux sur les étrangers, le Togo à 4 ans. Ah non, dopé et vie. le fait ban toi quoi va chlemi le forum forum la peone et y'a no chlemi voix quoi ton roma vie un ami et y'a si mia comme d'olia quoi que le nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu doa o. Mi katan, nyakulasi, a wavare atike tipe domiti. Atike mu dombe mamla, enana nyate fetuya, ugbe ambe atike tipe dombo. Ida sisi ato du don nope ike kwa la mesempe nga o, plepe perenti togo, le tobo.
6: Togo zamo, soboro awe ti ba do fade nuturo na tundoda pere na otoko. I wouldn't be the Timbem to Gozamo de Alafia Chowrena. No Bamu Paranabando de Mozana. Bozole, Spatara, Soborowatin, Fala, Tugurnata, Bo Udiru Duna, De Wakuna Ulubu, Ure, Bongo, Falazu, Brokurudu, De Ulubu, Bangale, Zamo, De Zinda. Abagala Zamotum, Benjelike, Takara, Telegas, Bokon Bakawole. Soborwa fala porque le dera bangale rable na batala dede be boze do moy bozo fa wikina ke galena tugu awu biti timbe zamo be la fetu
7: saba le mariage fasi wando ni mariage

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وجعله ركنا من أركان الإسلام وشعيرة عظيمة تجتمع فيها قلوب المؤمنين على توحيد وطاعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما قاشر ما يمهم داشري لما إشياء مفا لو قاشر يمهم نبوة تنتين نشكا ميوا بربي بسوي نوالا سماكا يرمي كوني يرمي كوني بون فا ساما فاشي بون داكانا يسويسو يسا منو ينا كاشكا حاجي يونو دو فاجي وفاولا أشرا ما جانتركا منو مبتي تي أشرا ما جانتركا نوسوا نو يدو لافاما سون كربي نيما مي اميكو ادينا ايكاريكا موسى ياكري يفاما يا يفاما سون كربي نيما مي ابو افري ادينا ايكو تريشيا فامنو مابتي سون كربي كو كاي حاجي او تشاشي ني او ديوا ني ميني ينان كاتو بيشي اجنا نكا ني ني تريشيا ني فاما يا شرامام اما قريشي بي ينا كاشكا سانغا دونغونو كيلوا دونغونا تي ونو دي حاجي كونو اما سانغا بي كو كيكو حاجي ني kokwa kwa ju haji yobrido beba kwa haji ni baran kwa ju do anka sambe won bere wiye ni tomaso kokwa nje baba ba bafte haji na ba sambe won bere bere monti beba bafte haji na ba ni wiye na ito asu no it ocheni afa ko kashka ochenda ya kadini ni yeresma ni zuria anka bo beresma na bu de wo fori na beresma sambe won bere be ichendi ya ke ashrama ho yena a o da kama mte o misanga no nebu ni azman kane etu etu mkuru mafo na etu jama fo fako ni isa mke petizu to nyume mme ife fatosu ni ishi ya mfo yena chichirisu neka kashka fako sayo wambe ikoyo kashka mrebe usiko haji na udongu kena ura na tifri no toasu ina kashka chichirisu fako kashka ni ya deka na tiyume ni ya chashi nyiko kashka suko haji ni kashka suko haji ni adina wishka a monti araji kwa nti ajia neka nyini niani deja uniani ochiendo wale ikuru nako haji nakuru nako nyiba yefuru ajia wefuru ala ajio ama iko kashka u haji ni yuwanu kashka ako ayugumangu yon mabuti niani ayo achashiti kwa mamko adina mbaju na buu yonjunga wishi frame wakanti sona bunti respete sete nu yiko kashka na nini ya kora to shitile go ba na mo kom kres ko animal sound kres ko na mo ko wa mo tun go na e kera ko to ja fari ni an kore ya shitile kashka go yu chen wa le na mo ba shirama ma buti de ke kere mo from Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ina sayo wa ka buti na tini ya ni an sma ni mo me fa to e garia ni aba ne na fa ko ni to ni ni an mo me ko to kara ni ni an yo pa uka ri to itipa unions money go che anka uka jinsuma iyo chenwa na mo kwashira ma ninti o da kana announce cross money na iko kashka nyemen gupe ya boss su ya nyemen gupe ya boss wo ngane fa kise ya yiri suma gupe ya bu kasu ya itaka menetia asusu am sono she yiri nyemen gupe geti ye nyemen me she ka wo ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din miko kashka sakeba suifte keba aposu fie do na aposu ikere miko kashka nyemetia miko kashka adamande bati kashka sono beti na mo kwashira ma na sanga bemnu kusuru bembe na tiyebeku mele obere be musko haji che okwa afun ale ka nimie kombe sponi iti chashi iko chashi fame la ilaha illa allah illa mo kwashira ma ya sko kombono worosko haji na akoshi de musa ya kinyemedo amatu ko na ko funi na gunie koni asuronzo asuro ka ko wudo nda asuronzo la ngirma la ko basha ma niti sa ni sam ka beti na iso e ko ninu iko haji mbara ko basha ma na agwa gure haji niti haji gbeo niti ade wa niti woro wa to nyu me we ji ni ni ka ti so be kun la ko basha ma mabuti ya sko o daka na nan ka ki otuba na otuba tuba ta obata na suha tuba beti mati wa tuba beti chashi na yo yituba ni mabuti yego kashka ayo atuba chashi tuba beti na wore ina kashka menem krebe ko kashka uni bana hake wando na ayo ani na wor bu hake ma bu menem krebe ko kashka titino bare anjo joma na ayo ani na shira mengu hake nasi sherikasu kanako amadongo bere bere mi ko de itapu ko bi shire nyeme mi problem le to nyuni na mo kwa shame tikash ke bu mebo eskoma ni ko fefe eskoma ni ko pare anka nyini iuma alheri ni famedo fika ati so be kun toni nasko haji be kun okaka daka na ika shishe musu fako ajekeri ka fako wadika ngwambe ko kash ka fako haji ni mi ko yo halal wa mi ko ngwa be ti halal Miko wa beti haram, miko riba wa, miko kashka wimwa, miko kashka detunima wa, menem wa jaman wa wa afi afi ndile, na fako haji, yiko kashka wa mimu so na yo so, na mako ashlama, jitele kashka, u haji ni iyo chenwa. Nye bako kashka, menem beri, enda bako mfem ni nisungu, yiko kashka nyima ji, amo yiko, yako kafo niko, ako kafo shiko, ako kafo la mko beko, sono beko, yuane na mwambi, apa fe pako ni miyo mwa jashi, wana akwa ya chashi ina jwa beo kiyoro nyume fume kwa buso njuti ya kofa mwabeti ya chashi ya na kofu ni fako haja kupa kofu ushi fako haja na mwakwa shirama kwa nyidu ke mnineke ni mwidongu ni bako yoka ashika beku mshombe suko haji mreo berandi suko ije kewanu mekebe yo ni botu ntube botu ntino iso soma nishi ini nyema ito doba nkaramo nga uke nishi La beka la huma la beki na haji monti itike bituna enoke mawo ami sheshi mali shika niko amekere ko de eke ko do ekwe ko nkaba na busiona yu hundisu nini ne kibuka ma mabuti itinye mesuo no anyem ya ko ibe a niko kashka no anyem ni ashime asha sabe anati bususu o ma susu bo nina nka iwa fie pa mo na mo kashla ma nti o da kana son be score da kana shi ni ke ni son son interpretio mabti imam ibn temia rahimahullah ina she ina haji beti haji dewa ina haji besuno yue ni akunfie na sono ni sono yue ni ko gashi ko tofu nyam fo muhammad sallallahu alaihi wasallam funa mi ko gashi ka ko yun bo kuwa akun jojo be ko gashi ko to asun bo kuwa ko ni yo ya ko so la ko asha ma shi tele gashi ka ko haji ni yo jinje lwa nini eka jinje lwa mne be onu ni so be sko haji ni mo nti be sko haji ni na na ka ka Kaliko haji le nena nkati chende wa be uwewe kum Biko kashka sonu haji numo Sato mbe na tuwe haji numo Tutu numa so Anka ibayo ni kwa kaya haji niyo chende wa Lama kwa shama Makuti mrembe mu branka buna sawari Banako haji haji nindo sawari wanu Oreti nyime suwa ni nanti sawari Odakana yo sawari Miko na oro na kwa sipiye mene zuko Beni bea chonja su kanso Anka haya sipiye zuko Opa aodo nasu dongashi nime sumashika nango ninu na nambu hajibu wari yak ningashido mene ube okwa yudo nka ongime mwinge okwa jisakumu la mpasha ako soye itikashika kwa wile kukwa iwodo ni gyore kan be son wabele son be shimane ke me gyore ee itibukuruku shere ee nison reja sinjendo aswa wana ako o ninu au kashika ayo duman bewe nime kime do yko shere shere Mabuti ime kima ashe kashka anangu ni mwoda kana nga tisha kininja politi. Mabuti ati chashi yo. Bako chashi yo. Nako kashka ime ya kumusa. Toyo ada kana ako ju. Naka aki suka menejwe. Nasuka menejwe. Nasuka jule mbengbe. Dwe boto asu. Dikime chisa soni ka tike kire kia gya nangu kashka. Son kebe usio haji. Na nye tere na sugi tere kebe wa haji nyosu. Sangambe mna tanamke umu ki mwosu sopsu go. Ina wole saki yo. Niko ka chisede mbemfrem bekanga ati sunguru ati mbemfrem nyima yotale ni nyima mwajete nyima yotrefie ako haji mako ka jidon mbemfrem mako ka sotom sui wala angu mene ako haji ni sutun sunguru mbemfrem nyima yotrefie ako haji ndo sanga wangu ina tan she video foto sanga kere isyo video na isfashe tito fufen isfashe whatsapp tu isfashe facebook su mbewi wa linyomo afara buyitele sono sunguru ashrama nye So no bri, you will cover it dina is go agore, you are gonna go to issue TikTok, show the Ila Milan of an and Milan, Ilah Illa, Indina Gonamon, Ego, whatever, it's Coco, then one be new one by Sakina Kabo Hajini. Nana go in a cover, Nana Subagore, Nana go cash and Mayapunsa Shell, long cash. It's cash as Sanga be Muya Monty, as you can imagine, I can't land for an extra ever money. Ibule iskashia kwa shuni medanga na mkuu shamba sake biko kasi wuzukare nishima kwa oyui video sima kwa oyui diki ni suti juu sukua kure nishima kwa rimene ni njia kwa akuma niwa ni kasha yako ninu itike kreke na nyu mbe ni do shere go ba an go tell me onu kare sanga kare ki shu bi do it fa ga di man fe e an go tell me ya an e dire be di fa akoma di ti akoma tro no fa ne o it ma tourism ya ko ya na mo pa shama o ka bi mi o dire fe na ko yi nu wallahi ba sha ka ma yo foto ba sha ka ma yo video shi mi ko la ge mi ko mutara nu wa go free di ki bi ti mo na akwa ha di nu Akosu ki ni video ni ti di re ka su video sa ka ka ru mena o fe di ke ke be o ka ye la o shi tana ya gwe tu gwe le e o akosu a su bere ti ya su ni media na mo kwa shara ma o ti sa na so ka fi ali ti adanu na bu haji bu sko haji na bu an ye tele na ne sa be mena o so a o tu je nu ni mbe fa na mi su nguru mi ni ni ibu ka ya it ka shi ka mu wa mu ya su sa mu wa mu na ni wa ni mu na fa na ko ngwe na ba ju na o haji wa nu na nya sa be na mo kwa shara ma to nyi mme yue chi ni yue kanda mme chi anfo ne ka nyi ni e na bezo ni nyi atam be mo ara biere so ra biere fie no ne ke bu bi kwa cha ne ke ba biere cha ni so nyi o che akọ nyi ti a ina mu fo yi ni so ni ina chere na ba ni ni ka sha wu ni ka ni ne ko haji leso eh nka ni ne ko haji leso ma bi ti anfo muhammad sallallahu alaihi wasallam ina haji bi ti haji mabrur haji bi ti dewa ina ka yi ni nka to be ina illa al janna sha janna ye e haji ni itima brule adisi mi nu ina ga akore ko ka o haja dewa asu shanje tin ma kure ni afasa mbe atu ni bakashka wala dadu hu umuhu atu ni bakashka kime uni uni fa uni uji na na ga shide ni atu ni baso condition mu nu ita ka bashka ko haji ko ngana ba ko ngani o yu so re ti aso yi she akwa adu do na respect ri kemi ma ko do na ka ni san gbangbe tu ni wore mele jore ka video mbe Afa ka ti do su na ko ka mu na ko like mu na ko su like na ko su ri ke na ko ka mere su mu na na fe ka ska wa ba ju u ha ni ti ma buru e ko se ti ko ko ma ka ska e ha ni ti ma buru le e ha ni I yo de wa na mu ko asira ma so no be no ko ha ji e na nke ma e ko ha ji o kwa ju e mi span ka ni ko ha ji ni I tun go ndio no se nyu me ka nyu me ka ni wu nyu me wi I tri fie ni ko nka ba ka ni no we economy no to training game be no we economy afobere be kana nyu me o yiwa na ba ye no ko ha ginu iko du ni mu ka ba nkun gani ni me sura bo ya o nba su ti ngu sibo di me ni na chema o chema I o ka ko ngana o yi portal an ka di ke san video le telephone di ke san ka kere audio video photo suke fa ko de kere baba fun arafa arafa be ti chen bri a ti chen bri ni bo arafa so do me menewo awe bosu menesu sun busu pere musa ya kinyi me do emi ye jina si o video si o like edike e like ma bo like e video tiktok so ka na mi le fe e wo de ke arafa le an e jama ki ke de kan si fe fe de ke jama o bra ni me na mo gutu e wo ni su si ni so de ke pa ni o me mo fe fe o me mo su sun apo ka ka ni su na gembe ma ke ba fere pasta wo yi wa ndu ta o ni so a de ke me ke su fifia so ke su bo ndia so ke su bo ku ni musa ya ki ni me do a ko sta ni so ma o ni shi ke nje o ni na ni me ti musa ki fo ya na ba fere ni me ti musa ki fo pa sha ka bo lo ko nga na o wi le a ko su ni ke ni ma ya ku musa le I wo ni su ni la bo ka sha ma I wo ni su so ni ko nga da fra fe ke nje o ke ma I tu fo su o ti ma ko nga da fra fe I da fi ko nga ndo I da fra I a wi le ida fi bo ngan to tinga ku owu ma be u dodo beke bene su ni ka o yiro diru fie o pa wu ma o pa wu dike haji gen tan e susu ya ura saki afa me ko se ka anzo ina sa be wi re o ba wu ni no an ko san san an su ma shi ga sanga ke dike ke ba wu ni me me yo su u do be an wu fo ina ma wu fo na wu pa shi ma na so na ko asaki ni wan ka ko ni mu ita ka wu haji ba wu do ku ngan mo wi le ni me yo su dikin ba won yosu ni na won ni yosu ro u lo yosu ni ni won to bu ko yosu ka sha o au ka ba o haji au ka ba ni au au ka ba bu au arafa fun do ama asu ko ko aka ko ro su aka like like ni ni su aka tiktok yosu ni ni awura bu ko yosu ro e tiri fe won ni la mo pa sha ma to ni me shi an fo na iwe kanda me me ya ke musa to ni ti it is all we go e se ka ita ka buskunda ni ka sha ma ke fun to ma so yo video che mi ko buta ran la mo pa sha ma mi ko buta e shi de ni ka sha e telephone ni sha yo telephone mo ti koro wo ha ji ni e sha we video mi e de ke mi pe ti be ri ni I ko na isa ke ha ji o bi go ni me ha ji o che lo a a ko sanga ke ke ba su ka sha video ka ru yi fe o ko sha video ka ru yi fe sanga ke ke ba su o na dana a fu sa ka ka ni su ni ni na ka sha e bu ka ma la mo pa sha ma Mwen mwen shi an fwa ni de eshiri. Eshi te le ka aska hajini. ita tourism nike aspa tourism wa wori ba ni u ko mo nti su ko ni wa wori ba score na fashion nime na she nime adina nime me ya kunsa ye na the girls dance me kun ina ka aska sa u wan be ti tin ten wa na tiwe ina sanga be me na after haja fa abani sa u wa don go do we tin ten wa be na tiwe be haji go for mo nti bu na tiwe na yes ma be etifamim na de bu ni na mo na tiwe be ti tin ten wa be go ko na haji ni yo ten wa you go catch one and you need to I did go from Bema Ibadua. I call Siahi. Napoleon and Sheniba. Be Anna Bania, the Kerajo show, place war. A Bashima Kamaka, Jurebi Wodo. Make can Jurebi you na fa for money. A mama Koska, Jurebi Tianafa, Jurebi Krikashka. The gate saw Dani, the Kumari Kashka, Jurawan, which is Tana. I got Ashka, I go, Haji don't know, and Mumelebas, and Mumelas of France, you need Melbulans, you can have a new man over it. I got an ask candidate to ask me a school bomb. Now she said, Ninka and Anna Fine. Cook our walk through my big cow, mean the men Nala Maria, had an old movie who can then now shake her, Bushika Nala Maria. He asked candidate, now she said, I will come to Anna Maria. Tony Junior Coluso, look him who had new chain wine, long Pashama. Oh, by a Sanka Cabra, Sulu Tawaf, a super Kabak, a million Supan, Sutra, Sanka. Ask candidate enough over in your long Pajo. Majiman, why you from Bebo and Himsa? My shaka will cry so may I go be ta baby. You meant to give me a four bear for bear and him, sir. A quad, no. A quad, you, a grandness or some care about me, you know. Mom to join me, so can't. In the last attack, I may be so join me, so can't some get on him, you know. Be fair notice, you better hide him, therefore let the hide your phone. Mandaka hide you be over, baby. Mandaka hide you be back, or be junior hiding it. You will see what's wrong with the name of me. She said, I go hide you, get a video. If that baby can't get the baby, she said, no, I'm with you. I'm with you. If I never do so, I'm going to get it. Ah, Ilala. You can't give me my own hiding it. You got that hiding it with you. You can't be with God and Munyan, it's my door. Be with God and Munyan, the Pashama. I go near Pashel, I go to the deal. But not me, it can only answer my money. If I can't be with Scandula and Guru, it's not your Pabio. You can't get on your name, so it's time to share to you. Ninke ni nzule sanga be ni tsaka jahili yale na mko ajira ndo jere o da kana jere tufa na mko be sma ni kota na nte ni so kuno no na tsika o ndo nda mu fe wa mi ngwi tungo ni en ko fa sa ba ka ba be wa fe be ku fi sa ba ka ba a ko wona le mi ngwi tungo ni ando lo be wo nyu lo be wo ina ntwi mu kuri ito a shemu to ke ti je ngwa tungo ni ko fa sa ba ka ba na ibu ka nzo fanga ji ni ti fanga na fanga Askan jere bonole. Dike be nyimet ma shika o. Anan ko judo. Fala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil hajj. Men men monti ashka anan ko judo ma no sang bangbe. Ma an dan baraman dan be so ma no sang bangbe. Ma antialwa, yura ko judo antialwa tu son kura agwi son o pa shim na den temu. Abaju asiodo. Ka na askuru, askuru bonon la mo pa shinam. Ni no da kana ye men bi ko haji na baju. Ha bu je bo skena ji na na na fa. Jere ko shiba, shey. Ni sanga iyo na fafa me kera lo mo kwa sha ma ni na wa nu ni kashka e hajini e iyo gman gbe e ko gman gbe o me me shi anfa na ide shirele me na be mo be sanga baran ba ni anka yera suma ye na ti tungondi a ye fami ni e tungondi ne e bu kabu e tungondi e bu kabu ni sai wa mbem ma tu be ba ju yiri yiri yiri dali ma ko ka fori ha alaji o ko ajia so afri ma alaji ma ke o ku te mi no ti ti alwa ni ti
1: Agora na sono o ga mi ba du se yi sanga kan ki o tan lafu no e ko ra tan lafu so hari iko sanga sara I du tan lafu no ba sha ka tan lafu cha pa me ma na zu ga cha ora ko da ba du ngano aka tan lafu no le ita so ni ne de sa yuwa mle ni ko ka cha yele fa mi mu sa yuwa don gu ne na ti bo to asu fa ko ka cha de mu I mi ba du na ngi be wi e wi du ga fe yu di ka na de ke ti ku bo o ni no yu ma sa o yu ma ni mi beta na be o be le so ta le so ni mu da ka kwa su se ayi be o be ta ha le brana njuti nza fe na ti ni di mana afri fe ni di mana ako lo mu nyo su mi batu mi su mi af de ha ja ba na ngo fi ma mi nche nke su kwa di mala o kwa ni kin ke su kwa di mala ba sha ka ka tana na e sha ka ni nte she e na ni ni ibu ka ya be na na juma be juma su sa ki ho me she e ka tana na ha le je be u be ha le brana kre ki ta ba ro ni u ba su se ayi njuti le Asuji ya leke yotumani, nini otomasu la mpashi la mandonga yu odakana sambi mnagiran bimu nejujwe, neyere monti yadina epo weti kanda. Titi so, enangwa abanambane enandebu ismani, eshite nika ashka, sengambe anka, buko desono of the hajaba ni due ni dondo ni agore ni due butuntun
0: ma se ko ni ni ke petit o ma sabe ni o ma sha ma ri after o kwa sunye me o kwa se musa ke o ba du den on fa due ni agore na fa pe ati mbe mu pom agore o mo aso of the hajaba yiri ni ma bu pom agore na bu agore ni ni ni na school bono e si e wa ori jo mo member shaka ori jo ni ipo buta ni me me deni mbe so ba anga saki e saki dire en entendant les choses, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les If they knew, Sangam Bimanka, Uncle, but if they can, you uncle, and in the Hagila, Uncle, she, a shark uncle, charity, she now, but you have to me. Bill, we will find you now when you uncle, eh, who was your man to Mango? I didn't go to any bamboo, you go to any bamboo. You are Sabin, it's up to the week. May everyone who have made Saki, one way, may Saki, the kicker and long passion. Bill, but I'm money. Isa kashka anko mu mi kama anko nge nden kwi nku nku su che yo shebe kon bu wi foto wu wi foto na ni nge mbe kadon do to te bene o to te lu me bra wa chem ni edike ni ma chem ni ko bu ni ba fa ma mara ni na bu na yo foto na fa ma ta su na fa ma mara a so bi visite yo pa bi visite ha di ta bi visite it ni me su o a ko su ni ma fa ju a do foto na fa ma ta ni me fi ni me che su na fa ma mara do na bu su mu ka so ga nka oro le eh o de ni me che le ni che ni ni o to ma su Yere go da kana yere moku ban zaman ni emem be ko haji u baguna ni ngabi na uyaki mabtina na fa in pompa de fama ya na ngwa shama ni mem me ishi anfo mem me de shiri ndi haji ni asko ni meti yo asko me ka ska bunu asko me adman de babeti ndi bu baba o da kana de bu so ki su simple ne ska ska haji ni son ka be ko haji ni na oba ju de kreti na fa ina ka ska oba ju ni ni o go for to ma ka ki ju kwa ka ki ni ki ka ska u haji ni de wa kwa no joshia aba ju ju kwa ka ki ni git ba ya ti wa we for atun sa sanga for atu de ke de ka shi wa ru ga shi ka atun so ma yo for atu ja on faji for ya after haji aba ju asu a ni be mo o ba na bu sha ndo e da ni ma shi u haji no yo de ke le amama aba ju na agore gwa agore yo de ke This is a thing you need. Man, you need to know. Man, you need to know. For long, watch them. Man, me dey share. Me share am for. Me yake musa. Yadi wa ni na na takillah. Wana tu wili. Apo le kuli haya. Astaghfirullah li wa lakum wal muslimun min kulli dhanbin. Fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur rahim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, l'auteur de toutes les causes. Le créateur de toutes choses, celui devant lequel se rabaisse toutes les nuques, celui qui a prescrit le Hajj à ses serviteurs et en a fait un pilier de l'islam. Il témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, l'unique sans associer le pardonneur des péchés, l'accepteur du repenti et le sévère en châtiment. Et je témoigne que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères et sœurs en islam, le Hajj est un acte d'adoration suprême, un voyage spirituel destiné à rapprocher le croyant d'Allah et purifier son âme. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui certaines dérives avant, pendant le Hajj et au retour des pèlerins qui détournent l'objectif sacré de ce pilier de l'islam. Il s'agit premièrement des dérives avant le Hajj et parmi ces dérives, il y a la non-purification de l'intention. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innam al-a'malu bi-niyat wa innam al-ikul li-mri'i ma-nawa » Les actes ne valent que par les intentions et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. Donc si tu as l'intention d'aller et revenir pour qu'on t'appelle à l'El-Hajj, je pense que ton intention n'est pas bonne. Il va falloir reformer notre intention avant d'y aller. Deuxièmement, les dérives du pèlerin pendant le Hajj. Puisque nous avons remarqué que pendant le Hajj, certains mènent des discussions, des disputes, des insultes, les péchés que certains arrivent à le faire au cours du Hajj. Donc, tels que le vol, la médisance, il y a aussi l'exagération dans la prise des photos, des vidéos, l'utilisation des réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, TikTok pendant le Hajj. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din »
2: et ils n'ont été commandés que pour adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Ce verset coranique nous rappelle que le hajj doit être accompli avec sincérité et pure dévotion, sans recherche de gloire ou d'ostentation. Et troisièmement, il y a les déviations du pèlerin lui-même et les déviations des familles au retour du hajj. En ce qui concerne les déviations du pèlerin lui-même, il y a les récits exagérés. Les récits exagérés, puisque certains pèlerins, quand ils arrivent, donc ils racontent ce qui est vraiment exagéré. Et cela n'est pas vraiment bien pour nous. Ça voudrait dire que nous sommes en train de mentir. Ce qui n'a pas été produit là-bas, on raconte tout ce qui n'a pas vraiment eu lieu. Et là, ce n'est pas bien. Il y a aussi des récits ostentatoires en disant que ah, nous avons été des personnes pieuses là-bas. Nous avons eu la force. On a foncé pour pouvoir toucher la Kaaba. Chers frères et sœurs en islam, quand nous faisons ça, ça veut dire que nous sommes en train de raconter des récits. Nous sommes en train de faire des récits ostentatoires. Et cela ne va pas nous aider parce que cela peut induire les autres dans les erreurs. Et cela peut diminuer les récompenses de notre hajj. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, voilà, guida la fin.